0: Eka.
1: Yawa yanwe.
2: Unorten siyaveng ohe takhono nyeha FM ngye ukhethe ucame atanugwe yokweta ukungqhasana ngikethise yokweta uqa ngye ukhena awo hwatathi ndetu akweta ukhe ncamtsi awo sanathi Reinhard Cooler Box Kapunda enciki yamthi weni ma xa ikuchwa ngene weni tie swere masa khamtswa saisika dai kara khaba kunye amoto ndewu khotse khaba kye tsiya ka sinya kota mbamba weni
3: ewa
2: chama ambamba ko tsece de nkhwena kha
3: dikhwena mbamba ko tsece
2: de chama wese na mbamba chama mbamba ko
3: baby mbamba
2: ma khrati siki chati
3: tsiya ka saisika
2: no sure tsa khuriya ko tsa mtsika tsa tsa ndewu dza wetsa kha ya ko ma dza wetsa siya kota u tsuwe tsiya ka dza wa kota
3: ri kha ya ko loya sisa
2: ha no sure tsa khurika ho no tsa loya ko ko tsa sina kota tsa avasiya kha
3: tiata
2: avasiya mutsa okun wesen chanda u bore chago ndo kana chata ma chaya bat ena kunga ko ta sure khika kha qaseta
3: ah ina qasen sure khirina kha ko cha jawa che ko jao sakya ten cha qasen kim ko cha sure khirina kha ta ma cha ekun jao twa jikite ko jaro teve mara cha che jao siki kunga ko si jao
2: ama weni te xa ku tsharada ngwete wo hani tsa ntsoni sa dangi cha u tsametsa te ki kharane gwana mha tsuna ti gya uta ke ya gati te u xa ku ke isinja ku uta ti te ker ta ke ya gati radio xka fm ono riten siaba ko he ta khona nyega fm ti Reinhard Cooler Box Kapunda no gwana mha te ti ke nge u khona xa ku tshwate ne nke tsam ke u khwetsa ti xa ku tshwara gwata Brian ne Satraka na acha te mutse u tsamshike kwara kuno dza wa tsonna nge u khwete omgwema ne ti kwara kwetau acha komsa tsunge u khwete te awaqe kwara kunwa kwetau dza wa te xa itsunwa tswi dza wa wo sakya ko ntimi ya gobe ancha ngibavete cha ncama te khwe kwinsi ke khwe gya uno wo qwe tsutsamzika xa itsunwa tamane cha dzao tsutsamsha kwara kuno cha dzao ana acha ti xa Satraka mbamba tsantsoni satinguyete cha u tsabetsa rabe ke khangwe
4: thangi mbamba ra ha ho kema timbamba tinguyete tlao a to onguyete mara tsukam khongjite ai ke tsukam atsuretsa nna mkhoro ibeno tsa ke khongwa tsukam kanyete ke no ke sine tiri etama mara tiri ve ya huita te di tam jao si ukwe tsa kuwa makawo go bara tsa tu on tsa tswa ma tsa khongwa te tuwe khong ke la khodi tsa operate ya khwa ko tsa we safe sena ko tsa mo am khodi tsa tlo sentsa o tshe ngwaba go tsa shoro go be thunkata ka tlose nago
2: nngwe qara go ita tsa musika a ka tsa sia go re tsa musika nngwe tsa si dza o temburuma ga makhatlo tlose nka go tsa tsuno a ngwara ta ka tate go tsa hono a ba tsa ga makhatlo a ka tsa sia go tana
4: e tsa ti a ku tsa go tsa ke a edi tsa tso go dia mara tsa motho shoro go tsa o nka e sen ka go e tsa nge i tswa ta tsa khoma go ene tsa kunwa nngwe o sen ka go tsa kunkwe ga qobetse go di tsa qobeng ka o ka go di kana tsa gama tsa mo tsa mo go godi
2: ama Satraka tete tete xa ku tshwate ama te swere masu bube anja sene kwara kunwa kwe tau dzawa kana tsa kwara kunwa te tsa mjika tsa ave ndo tlhana je tsa xa ku tshwa kwe tau kamare ncima te mo te tsa ntia kuria kwara kunwa kwa tsa te swere ma yo kobe ma go kuria tsa kwara jaro kha platform tena
4: nane ya 2050 kwara plus kunwa jawa ku sure tshu orok no a gwa di tsamae ndo e go di se a tsa tsamse e gwa tsa tsutse ka mdikeng ku iku di ting no khundi e tsa tsam tsa motu tsara dzano a tse ka metsa mota ta a khona mie kwa di a go e tsamae sure tshu di go orwe sanda e ke te nya mae in tsa mo di jaro ta ha
2: nna makacha wo ko ni khomme o a arona kunwa te ko ta tsu ya ga te ko ta dza ro te ko kone tsu tsamdzi ka te a aro a wo ko tsa tsu ya ka ra gwa da tsa kuri ve khona ke ga tsa ke tsa ka ra gwa da ja ko ndewe tsa chesen ka ko ndewe khomme tsa ke khako ka itse tsa kunta
4: so ti ya do se na gwa ta go ti ka tswa se o tsae ke kwana ti kwana e wo go ve kwana ti wo gwa ta go ti dza ro masen o nduka o ka ta mati kunwa go ke o a kweke wokobe domi ya kweke wokobe kungo kon ote ta ata tam sena poti e kona ta kona sere ti ngara save ta kona mutu mutu kudzi atia
2: e chawe cha dokle cha ta kona ngara ve hachi chan o hata cha mutu kungo ko tsho dze gya uma senta no cha nga swera mayo e te koma go tsungye u kwede ten ai swa nwa ho ita kona kwati ten de u bore cha chawa ko
4: ti qat e bori a last e kweti miet e jaroma sena ko e kam aswi atsa zao yena go tsa tsongwe tsa wa tlobe tsui ga kartike na nwe tsa survivor ogwe
2: antsone sa danke amate a sadrag nduwe tete yan ham ane a swere mate ti donwe tsa antsone sa keng go tse teng e kaose ke tlae go tshwanwe ne te tlasena ha amate a karaka nwa ma sena go go tau ta khwe na kwati tsuma nge o khwete mgwe mate nge o khwete mutu tsugo a heta ti kwe se ke nngi ke ke ha ha Brian Kajara no Brian Kajara ha nta makwanu kuno jawa to ha te mu jawu tshi hambe te tinga dzi ke tsani tsini kwana dzika a mta makuno go tshi a go ka makogana a mateng a ra go eta go komsa nga Brian mako kuri sa ise tsa qara jaro ko ha
0: e mbamba ra go a koma te kweto ha tinya ma it we the sensation a miko vibes ta ka ti si ye vibes ka ti stay dream and na dream and ku wa ko ti ye dream and ke ti ya ko no ti ye te ga bana dream go ekwa ta go ti ku wa ko ti kunwe a koro koro se ne ti za o ke mar di ga ma khani ma a ma a ga ma khore go dawa di se a kiri eta ha ta ma ta mo go a kiri ki na wa tsa si wo o te di se a bara tsa tu o tama na na wa tsa go wa ta yeng a ya ka ti ko na ana nwa go ga tsa ta ma tsa nwa go ma khani ma a ma tse u ko ma tse u tse ya ka
2: e Brian chao ane soka cha sure khurina ho ente tsute sure khurina ho ente ke a tlo ka embere wa itswinwa tengnuta cha swere mayo kombe chao ende u kae cha uwe kwe cha kunwa ko qara jao cha cha jawe tse mkhwe kwa te tsa mjike cha tema senveta cha nga bori ya teki ta maqhaga kwane te do tlo ka tse sin sure tsa khurina ho ino ka ndore ke tswitsa nnuta tsuna cha nga swere mago ti o tsunta mango a dawe cha kunwa ko etwata
0: e atimika go no zao kwe a kuna do wako ke nyu ya ho e kiri atsa kunwa tanza plus i katamati tsudza o ditinsa si tsa o go ke igano tsa si ho go kuwa mki tsa nyuwa go tsa o kwedzi a tham go ditsa ke a tena ma kwi ki tingwe a mboronga go bedza we a e kitamatsa e ye basi sentsa mboro to tsutsa tsugo dzi hi ma aqeqa go go ndadi a nisasa ga tsa mo qao di qam ku qam ku ditetse u ntsetsa ma kutse ne go yo tikhego go etswa tama ya go go dikhuwa go tiya tiya tunga tsa mti kurina se ana ga bana amunu a patati e kurina go go ga bana ati ga bana ku ise go wa tswe a gatama mi ya tebetsa si a ntse go wa go ta dato manga go kani ma a ata tsa go wa go ntseka hambe tse u seng go tsa domi ye tse wa go e o go be kwana ka tse tse ke ya tswe te go ntaga
2: a ntse o ne sa tseka ma Brian Kajara te te ta ya swere ma te ma khamta ma khama qara ja wa tlogane khama go wa masina go be khama swire khurika kha heta go khama a se wa nota kha mpepa khama tsugo tse tse mo tse kwa ka te tsamtse ka khama mutu go ke a senta te ko inske na cha tuna cha cha yo komo ba tsun ge o khona na ta e karango tenge o ke de platform 10 ke kwinta kwana platform 10 ke te o kwi he cha na ta mo go ke ya tsaya ka u ntse na ta e ya goreta
0: te di gate ke ti te mi ya go ke sere te ke hambe te ku nkara ko doropa ka ta ma sigara na te mara te ki ta ko na sere ka te ga te dza o ka to sa sa dzike e go tsiki mate e na ka o ka sena go ntum tse u tse ne nga ndi dza wa tsate be mara te ki ti ku na dzi te nge u ko nwa ko kai kwa ko kai kwa ko go dzie hin kwa ra se ne te ki tse wa go ta ma te ka i sena kwa kwa na ka hambe te hin ya go eta te do se na ko ma ti tsa arege tsa kungusa ke ate nciki ti hunci go se kungwa ko tsase na ta hi ate ngandi mtui ma ikwa tsase na kuti tsuntse dzara sen tsa munhu tsa tsha tsha ra a go henu u wa tsene tsa a ke nki nwa go tsam ka hambe tsa te thung tsa o ka go
2: ama Brian Kajara ate tsa e go tshwara ma tse tsa o se ke ne tsane o hi o kare tsa o ne sa tseka sadra gan dube te tsa e go tshwara ka ene a tsa o tsa me timi ya go ti o hi o kare tsa o ne sa nguya te ne te ana kwa ga nyuma juni ta te tsi ya to mana nge o khwete o mgwe ma te ana kwa ga 16 juni tsho tse ne nge o khwete a ntse e tsa e go te tseka go a wota no a tsa o tsa me ti o hi o kare tsa o ne sa nguya te a tsa rado se ke te ki ya kwe ta kwa khara ha na eno khuri o khwati tsa o tsa o tsa ma go
4: ke me tenge o kote mbabara ga go a ko ite go tse tse ya ke nga gore go koma a na ko tasen survivor e ko tuya sa nga be tse ka ma o korokwa dzao ko korokwa dzao ko hambe a khumo sikitsa ng koma de go gaetse e tsana no tsa dzao ka tsa ya kwa ta tsutse ka mke tsa aba ya a ta dzauka na kae kwa kwa te on vocal mbambara ga go
2: antse o ne sa checka a tsa tsa meti tse wa khate ne te a ka kwa kwa khate o tlae kutsi gwana mo ga qwete ha te ncce sika wo ta be tsui ga go ge te twa kwa ta rado so ka tlae kuta le ncce nge o khoma tsuma ha ga pito pitio nasi na amate a swera masati dote tsam 85 ku tswara tsande te kai kwa jauso ane ata acha qara jawa kota acha te swera maham ne chao ane shoka ti ya ti tsam jika ti ya bana tsam twa kwa ta kai kuta talente ane kana talente dzi te uji ko kai shi tsa kota tingi o khona tsan talente ha platform 10 ki ti na ne tsi go je tsang nam ga ne tsam tsi ane tsa kai ku sa ti ya bate bamba ke chao tsame ne cha tama ke kai kara ho ke ke ten khona ta ho tsam kutswa
0: Reiner te kapunda tseu shambamba ra go no khwena khamiens ka po se na tamaga a tambamba ga a ti tsone dion ya na tia a ti dion ta kuna tia pito ta ke ya ko mara di gara ti se na ko a tia di tete ki MVKP ze club ta ata ti ti se na ko no ata no tseu sha kyang ga a ti tama ata ko ye ya ko ya ko ye
2: a tsone tsawe tia ka e kara ya MVK a tsone sho fetsa swa ye ti kombe
0: Ach ana MVK ta atmi karahi hai ti african se hai kuya ko kha a ne ku jite dikhate thoro thoro na kuya ko jinga kai sikino kuti ai ti si doropa o ka kai ko khora hai kum du ko manu african se hai go go go ko ku mara ti kuya ti african se hai kham enge khuti nu ti doroen ka I ni ma diga da ma ta mi kom kom anata tingye kwa ku nu ti khara toro ka ta hin shana tim Nganu tingita mi bayu dikhara okay tingin ekwanu nganu ti kapseman akwana shika kwana african je tingye kwa ya kuya kwa ha gwabam ana ko ti kwana kwa kuya tem khom ako ti na mana kwan ti mutu akon he ja o kata ti ata kuya kha chona kapseman ta ato koma kwa akitwara ni
2: awona akana kha ha cha cha tsi shiki jao ka
0: anu kha kha ha ti aki jao ka to kha atsi shiki ke te ti kute ti chawo pj club ta ti miya te kute ti chawo action ta mi te no ya pj action ta ti miya te kute ti chawo kona ti u a hi ya ti hi ko ki ti ka u sa kya ka ro ko hi ya ko kona ti a hi ka ti kona ti hi a kwa enu kum ko ma mu wa ko a wo ba ni ko no ko ngan de hi ya ko ta no am kom ta ma shi ka me mutu wo ke he ni ko he nde ko na ngan de hi ya te ngandi matemu so mkhwa ko vute guya ko ambe ama a kwa tatama ama khamsha ja hinya tin na uti be goreta am khom tama tsamsha na ama kan hi su a je ti te frede raka ko ti hinya ko acha isi
2: no pito cha ti swara mayo ko mi wengi tsi kho e tsaka ma khwane ma tsam jika cha yama ko tao tsi kho guya hi chem khanye kho ti didita ti ke khanye nge boto si ti ke khanye nge boto ti tsaitwe nge boto tsubuta ma tsam se ke tsaba ko ata guye
0: ti kha he nyama ko guye kara hi tsame tse uni sha yer tuwe re senten sesi a de ti ke te ko ke ke ta hi am tim ta kom zoro ta ti kom a cha him se ta chris brown ge uji tin a de ti ti kokoro kha ti kokoro kha thoro ata ten jara ta ita mangi ke si ka ti definitely koma ana biti ji kha tsiya kono Ateiti ki tite ko a muhe muhe wo ba ni ho he e nja kung kwa nu nu ho kya ni kha ni tama ti kya ga mu du ti ti a sre ko Chris Brown ko 50 cent ko ti ya ti kwa khan ni ti u dam e ti a ki entertaining go kha ta a kya ni ti kama hi su ti a ki gui kara hi a
2: drop jj stars ki chak ti ya hi a kam ji kan cha nga swa yo kombe a kam ji kan de u cheka ho ji cha mu wa ni drop jj stars ta ki te grupo ki cha ku ya kam ji kan
0: ti do wa te a ki tle u tle u sha end like ti mu wa I kwa no ja ro a e an tle u sha khoma no a ja ro a e ho he ku ni shi ki cha khom ka te no an ja sin an tle u sha cha ka a ja ro a e ja khom ka ra ho te ti he to u a e shi kha ku kha ku ko to tle u sha cha ka ho e sta kwa so a tle grupo ki tle tle ke ku ta hi tle tle ku ho a ta tle u sha khom a ta kun te mi a ko ho e ti di ku ya a kom ati o kha go e tsa kuya se eno nda tsa se kunya go tsukwana nga ka a jikita so a kwa e ka ga break it down no ka hi no hisha nta nka ke jao sa nta a kwa na ka a drop jj ster kuya e ka kuya eno and like a tswan si tama kha e tsukwe tswen be kha ke di ga ke u tswen ji u nyam ka letter ji a ke ga break ya hin to ti si drop ta ke sa nta kun jj so e a e ka ga break in ka te kuita hin ti tama ti a ki te kas na e kha tsu sa mana kuya kwa kya hin ko Nukui kwa ikiti shimuwe kwa hee, mana kwenye shiki nisha nata haa kwa hee. kan cakuisi kan kui anjak ni cam ni kai kuat kuat anjak kui kusore makusi kui ya betah macam cakuisi isi kan aburoji kan yomia tejita ku aji cakuya tekuji aji cakuna asore mati kata tejing amati si anai kan.
2: Dia umur sewa cuci kau cuita ni dia umur cuci kau kata cuci kau jika.
0: Ibu wate ti akimika guna tingle ekicang gu Angola siki. Te ta kuna mite ke ya ati yang kunya ti kunya ekai kunya tawe te ta kuna tau kiri he kama kote tam so se a Angola Botswana Namibia ta angaji ok nu te uta kuna ate ta ki me kuwa na kin ate kasi na kote ti a ti kwa ga sende ko nde kuta a go ji a a he ana hinta ma ga ayo sa wo hibe thum he khana a kuno ko ek tau sa jao kara kote ka ta tanu aka an awo hikeri he kekri kara hinte uta kuna ata kana ko khamata koti ni shantam ka ya hui smith drift South Africa kate
5: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
6: Again, in the season 7th, I'm going to make a click on the T.

0: Bamba XK FM cake dinner. Tahun Tinguja Teha XK FM Dangui. T Gumba Kachoro. T Jawa Kosasiki, Pio Decator. Program T Jawa Kohe, Hasunda Tin or Kultiri. Nahing Tikaka, the Kehanki Ukwina. Platoon Tinki, XK FM, Union Graham Ki, cake recote. Kwana sasi no ku organisasi jita kerek areti ngon ni yunin gwe ki nyama kor khaji XK FM te uradu stasi ki shwe se khaji u khoje no ki hemgi u koma kom shana ni organisasi ji ni ta e ansasi si kerek ay khola tenzi love life u ta khono sit african se police denza te ana khona police ta khono youth against crime a organisasie polisi na sie jarok ayako no izi bindi no department van matskaple ka dinste te ana kwa injela si jawo wakugu ko he ta khuno xk fm ni program ni organisasie dikereti ngoki hemge ukuma nwa kwa cece ke he e qao xk fm ntekaka te ha ke hem tsuiga matriki ange go hema ngo tsiqita ntekati amina a police na ano corrective identity ana go he bavarde rena tango a kamsi ka ngo gana o go je shwere ma ta go ntekati ga ni he ta go no Boston College ngo atsangiye khavana klase na gangose ya batena asa ke asa u ngomo go jetsa kekere kwa tsa gana kere registry rena ko klase ta khona ng kitimi kara ng ami no police na no corrective denja na ana ke atsa jao sha ngana ko teno ana ke enlegteng je tsa ke hen e ka ko kekere ko kom ta khona tsa se khavana tsa a ka sin ngomo go ntsa te jao ta khona te qati ga Noordkap Jeugd Ontwikkelingsagentskap kunnen. Zo een organisatie heen je ook kunnen akkaro kote. Zo een klasse aan het zeer. Toen moest je ook kou ook hoji. Re bezigheid aan zijn jam zijn javatin. Dan aangoji akkaro kote. Een organisatie en te klaten ga en ja surema. Dan kon ik hem je ook komen kom. De hoe ga maar javat. Dan kon ik aangoji aan aansluit. Ja kon ik treka. In the cloak of Kung Hamata. No, organisatie guide the ya ex-carfem Kikuikago, aging Nita E. Datum Sheveka, me Nordkapu Yer on Verkalings, a henskapu, aha, has he a Tweiri a cargo. Toti, Twe derta has he a curiago. Tahun datum Nera Unica near a Cassian Unga. Ay tama ikhago tube irin e kawo ka to ta khono si tube der ta khuria go ta khono 14 juni Boston College class in onga ga rasi aya ko shure ma go tube iri to tube der ta khuria go ta khono 16 unika amina khana aya shure ma go tube iri yamnu si tube iri de tube na ko der ta khano khuria go Takun iana tundak unika, love life kasi ane assure mago. Nyama go tuwe iri, no tuwe na kuderta no kuria go. Na drien tundak unika, bevardera na kanae assure mago. Tuwe iri yamnu, si tuwe derta kuria go ha. Takun akan tundaika, polisi na yako kanae kujia assure mago. Takun tuwe iri ha yam, no tuwe derta si no kuri. Takunu derda unika youth against crime khana atwe ire yamka go takunu situwe derda kuria go no ki hemgi uko makaka te asam blueful te kire kwa enja ku atoya bate go ya nyakwa
1: First is a illegal gathering. You must disintegrate.
2: Ang kaya nito sa sinsiyenta, kaya magkakamagati. Kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
3: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
2: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
3: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
2: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
3: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
2: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
3: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
2: Kaya yata yung kaya magkakamagati, tayo kung unsa sa iyong idum.
3: Kaya y

itrasel katimbum di mama kada ka akhir buri he kiki tinaan presiden de masaro rama posa ya kuye gwing e una ayete ngingi u e kona una mushi yonas barakhiski tesana tisiki kau program kumuti ak sinu train u kwenga u shiki tu FNB stadium si u aki tenga kuji hinsana gwen no a tamaha si kutiko enga kui gwe aki Hector Peterson ya ui Soweto o kweki ata no ngi kurise kutako 5 taka kurina wata ngi ukona nyama kutako a huyo ni rentin sesen sieben tagaikam president de ma ama iye de ya kutako ya a kashande u kwana ngi u kwana anja shinu nyama ku a hiritam ta hono aki mu shan shan de ho jite hi shana tin retan ngi ti five de kada jiki kiri ta hono aki ji shiri yegu ji te kutiko chaka karamaisha ngi ukwen awo to kiri ji presiden de ma Ramaphosa ama khate aki judge tri kwe Abdullah Ibrahim am we can a ama kom karaha chara kutako ham dichland ka cha watin mkuri he yana ni khanta ka siyetin ama aki tsi si ikamanga ta tsi tsiki silver wo hi akam tbere sentin ni khai ka kan ku shten shiki Ibrahim aki ramhe tsi de ane ayo shate ko ta ko te kharo hi tsi ye ka khwara shane an ko Ramaphosa ama Ibrahim ma'a ka tishin nung ayu ama anja tiye di anja tegwe South Africa ki takhunu ay yala ngum kitam President de ma kham kwama si tamaha Ibrahim si u imkurina ki ka tikham ka tikham ti kwe ta hono activesi sipo hot taxi mabuza pa ka te South Africa kwena si ina aki mungo kutako 16 yuni kouta ama nga te ehe ahe nga kai aki te kutako hinshane hojine tung kakujita maratesan vem Mabuza ama Hector Peterson ama GMC Soweto kweki ya ko ay nga di si uhe kona uhe ati tingi ukun uhe ni khentin sesen siwan taha kwe khana tenga karatingi ama karo ya te a karatingha anki tri kate kutako ana kwarashane te a hin na damaha Nungkuri 5 taka kuri na khata nge ukwena ni khentin sesin 7 taka ika te kwarasana a nyamaku a yom Boris Shikhiri ohem Ukrainia sim president Volodymyr Zelensky nga te khama anja sinu resis na khamwishan Volodymyr Putin she da khie siebe ka he em frankriki khwe em ne vier is a shu he a shi ku tsai kwa gu aki na ku tsai kwa gu kha cha mung ku ta ko a ku khu da Zelensky ama deishan de kuri na aki ye te media kinsha ne ho ji a ya te a karatin rasisi khaki khana sheta te akwa hin akuji na ko te khuji te kom kom hin khuji khata kom Zelensky nga te FSA doroti aki Putin
transition.

ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya te ti e mana ba go ntse e ka go andwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mongwa go bentse ya nta nga zo ga go de ntse na go mongwa go ntse le ka re tama a ka go ma ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga di ga di meta a jo e ga go sa.

0: wakha makhwem ta ntla yencwe ta supermarket itani tsige ta ke ukhabim ta ne chunda anqinda ke chwa khisi ngi tsige chwa tsanga khwe ta qema ngi sike gude ngi am pulisa ge ta akham sing u chibisi se ta itani ge ta ngba tu yi hewan thla ka tambelewa yang hewa presidente uga geta vigilant ya ke ne u kang he ko wachi thang thang ka e ngalmang ge he ati tri danang ke hole yang he gya kondisa ko e hi thoi kamang ring gi jig gya ngul ning ka ng gya ya chon mandala ka ta ngul ning ka cho organisasi ge to ko na wa ke ka wisi si ka e ge at kham sing u da ke ka wa lienga dang ki chi si kang gi a kun sa in wa ki chi au kang ta ni gi he a ti ka chi ga ng ka si gi a kham sung u ke ta u kang ke wa Ethiopia a chi chwam ta ngo ke vi hi o de drus ablinon febrisis ta so na ha kam chi si kang ke chun ya ki wa ke ni gula ka ki kun sa ka si gi a gu ta yin ka mang ri gi chi ta gi a gu ni ka ang ke si African ya chanang de gi ta ki ka to wa chi jala ta ang ang de gi ta ya ku Ethiopia chi chwa ti faifi e chi gi faifi hu Mozambique wi ke kaum president Cyril Ramaphosa tong ku hana ka o Vincent Mgwenya ang ang de ki to kang ke wa Ethiopia chi chwa e ga ka si gi a kham sing u ka ke wa chi ka he sing ke kho gi kham sing hegi om ko ong de tin a jang ta chibisi ka ang to a wam so gin e no kin ni tin a jang ta pulisa ngale mang fesa i ge da tin a jang ya ang ngada gin la ko e he mo zo bigin e tswa gi ya ta ni pulisa ko tum ni ge ta a fesam e to lo sin tong ji tswa i five ta ri wan ka ka ong ge Africa ngole ta kama tlai tsam ka nge khauti ni khone ga batla ka leng e ke 19 den aga jango ngau yang he i he wa ko ik au hm hetene wan tsa ka au hm ke state bon ke africa ya tene khuna ta jango ngau ya ng ya ngai satu muku o hm i he wa parliament de vi kuma apanga ka au hm ke democracy ene wa ke muku sing ke tene hin ani ene wa ke politika ga vi kuma ku tsang khama khwe ke African ya choni ge dat in agang speaker ke khoutini ya ble wa kon skung to vita ka panga tsa tswa morakane mo supie an de ke jango ngawiya nta sigit ahana Africa yin he wa parliament de mandala ka hum ke golo ko e he na ya khula si ye kho ya khamsung u ene wa ke ka he mandala ka ngek ka khama ko ti tene kho ta khang ko em ko sing chima kang ya ti sam ko ngot wam ma sike e wala awa yalf kham do sam kong ngim
1: tam he ne re ko ta ko 4 ga minute en ki x ka fm ki se si kra ho tam ng he ti ta ho ne khir bori e kom sha no bori ne khir ko e ti e ti ti treso ka tembum aha dikwe o da no tui ga thong da na kan thong da cha ko te da ga mini best taxi a ta no ke ho tu da kwe a ta n4 ta ti dim dam ki wan ga ngo do wana ta ho no waterfall ki pumalanga ka da on ke ka se ku ti ko ke ngo ku itam no mutte to kha khuna ta khono kiri ate ta ti yo kha wo tona anji a gwanam ka kha an ka shi ta ti kha wo tin hin shan yo kha ku shi te ta ka ha a shan ti bem tam stora sha kha ngo khu di wi ka tsai wi kon nu bia ki north ani darban di shi de ki na kom kom tin kwa jilu na tao shi di police ka an ka ti ku robert tin chi wan dan ngo ti si ngwe 5 taga a ki gemeenskap bo kona stora tsiki konti ya go stora hem na ko ko ko na tin no a ki karo supermarket ta ma ha ko bo kom sana tin ha chionda a ka ti si khana ana si ti na si gu ti ko a ki ste a khu tin ka ka tin tui hangi u khoi ti polisha na nga o to de nu

ya te murunga khu ya ki ya te anta hinye ti ya am presidency a ka te khana a ka te ngce si ka cha ng khun u murunga hen rakhirang na khana yelang ki ng chu ke or khana sa si sta ta kai kwa te no khana mu te hin sa na ti ho ji an kara cha ka ve no dictation that the heart o on Ethiopia queen o team of more vihi uo can say them Tidros a banun hebraicesi son a media king te anshanati aku ji kaum can say them that on the onji on South Africa and Moronga Katin nga te faifu Ethiopia di kwe an takano faifu Mozambique kwe an tak o tim President Masaro Ramaphosa ma kwe ma te kwe Vincent Mangwenya nga te o hanga Ethiopia kwe di an kung te aki iye tingi kujitesa na tingi ka nga anja kung te we nga xenophobia aku siki no polisha na sesa tingi kwe ama an ka te Mozambique kwe an te oroti aki no a polisana gwanam kaha se saate a borisi khiri oem faiftaha kona te maate na Afrika unji an e nyamako hanwa khauten ki kaya te nekhentin ka di kaya an go speaker ka e an takono aki jao kwenam start the bondi Africa Street KSDM. No client he kungote parliamentary document ji aking mission ta kono politike ko ta mungutiko Africa siki kom karma isha speaker a houten si mutetu nga o siki marakana mo shumpui ya nga te kai he nghe aki Africa ji u parlamente ki jawo kun akana am kamhe kha gwitu na shie gu taku go chaka karma sha rakhiring na ki te kwe kiri ji am kai kwa kom e bori tu he kamme ta kon ex ka fm ki alfa he kam ta kon te ste khabana komo gwem

Making a gay which I'm going to be June examine. I'm get a synthetic game. I'm getting a navigate a gun. A gun, katama. Gaga come gay. Do my come. I'm getting a son gun. Friday, Saturday, Sunday. Maandag ek gaga dinsdag hier kom die lang naweek en gete gegaan om gete gesangaan om tene gete gegaan genoeg wola je inpring om gete kolong gesang am examen ka gete kom ke mtoka kulu anam mtome ke mkome ay kama tamperin om mtoka kulu mvilo gesagdani kuna ke examen agdani kuna waka ang hitini mko ako maasam cho at awla sin lagi kwa kwa ngewa kwe mko kwa si program yang akal utom ke wala yi ng hewa kawisiwi varisan mo dviet a program mko giga wikalga mko kumam tina tuisa mko si giga sam kulti ma program ala akal utom hum wachi ga program sa akal utom ika kama kama angkia chwa nga magita kwa jwe kama kabunga wasi inge magia kaligawa kumagi kongki radio XK FM igira si kamang mami elimia ritsli nga wali watini ati yung si meta gun kuna kamchik bigi a kamang hang ha mura kamang mko program ya ngki ya kwe si ta ngana kwa chim tini chua gun ang ngakwa mko program sing magi kwa gami kiko ng matina at wisa mko giga kwa hana wabunga at simusi mwa gun ang mko program kita sa fitam tadura ci gira sa kuli ma ka program sa kita kalutom kita kamang ki ya chong

Bliss Bridges amuso ngeke ngencamke mmuli ula komtike kini tawa 12 minute ke konke radio xka fm ngita komtike ke chimbi ngireswa ngqanqwa mdame xa iprogram kaqisi kangqa mqwa asimthatha mprogram ngiyajwa ngita uqhamaqa qhamqa anjigam gishinqwa ngireqatsho ngqanqwa di 16 de june kagiya komke qala qamwa kwemike ngqhamqa iqam ukugiga kwethu namwa ngita 16 de june ke khawa ngita qomke ka khawa 50 khawu ke anniversary ke kamkwa ndibinqa waka ke singqa ukangi ke kondisa skola me ke 1970 yajwanqa for all inga kya ji kwa joga ni kunam ke chimba ka kya aparte ti nga ka timbo ika ma ngi ge dwi mku ge ka o dwi dwi nga telika nwa afrikan chi nga ka ka ata maga nga wu chunga wa ivi longi sa nga chwa nga hong o hong si khama ni geng sing hi ki wa kumi ge sing hi khuni ge kwa tu guli ka I kuku ke vi longi sa mso ka egia tu ofu talik egia lungi sangaba. Mgita si tige ke kamchu anam wa kama a 50 yari anniversary a 16 de June. Hank ndibu unga waka angi gige kondi sang a kam ya kya ngi kawala kya 1977 tage suwetu a ngung. Kam gyang kwa 1957 tage. Tui tui ngala ge kwe ge u, ge ta kwe uwa fer alti kwa jo a yi skola. Na kang he, bandu education a ya departamente. Ge ke o he, talika ndewe kukwe lungi sa skola, kukwe uha. Afrikan si nga si. Afrikan sa ge tiki a, ta inglesi ka talika e he, kukwe uha. Tui de, aga tali. Yin waji kwa jo, kwake dhuka kanga ka ke ka ka kha timbo e ka aparti ti timbo e ti kwa ka o nge si ge kho ke kwe ngoleng South Africa kan ke o he African si thelega ba African si thona ke nga khama khuya bandu education a e tswang kan ge ke o he che he ti kwa ka o ge kwe sing o kwa ka I totutu gika wana vilongi samso gigi akala utu. Hike manile si gichu akulu ukwa nga wayi. I vilongi sa kaosan. Yintine gihe alungi sa yi. Achichi nga wayi gide siti ki vilongi sa kaosan. Yi hi un. Kwa cha atini. Totutu khamani gigi lungi sa. Atali. For all skola ya wachi kwa joa ka vilungi sa kaosin la giga gago la kakawa chi kwa joa ka maziti ngiga kuhuzi la tama kwe talika wa afrikansi kama ke di 16 de june ke 1967 skola me krisi yinke kong 20 daisen skola me yinke gige gya suwito ke fitika muku gika tui tui na atali mukuge ka chunqunqabi ukwaxeka kanqhuma ka dipulelo wa Afrikaansi ka kan ha English Italy ke skola kwesi police twa ke gigi sa khwe police ge kukwe tra u wayi khale he khisi munus gigi sula he khisi gigi sa khama khwe khwe ge atamala ka kam gita kwa nama yakhdakh ke kome ge kome ay kama mgita asin he u kangeng ke hitama gege ohe ngeke gege tsawa skola meki ngeke aparte di ai pulisa ai khale kwi khisi tong fefu norti ai kome ke kome kamale imono ngeta kwi isula o de khisi gele kukwe sa khama kwi ukhwi kamge kwa sin u kala cham 16 de june wa 20 season 20 awa.
kakomge kakakawa di 50th anniversary kamge kwa kandi unga wakake inge ke tui tui atali mugu giga uka tali aga chung unga wi uwaka engal si tali kata maga kang wangu bo uwa kaka mtini gita sing kwe mge chua wa engal si tali kantini tukuta kwe akama kwe wa nguli ngu kakawa sisi ka hanka ng na kome inge ke guli kaka yi nchi gaku ke sila sila offer sing hii gichi gaku sila yi te yi gisingi kwe sakwi gisingi kwe kumaka yi genge yi kake kakwa yi nge ka kaka ng iwa South Africa nguli ng South Africa kome ke kome yi nki ng yi kake ke tege guli kaka mgita sintege ke vilongi sa kehe agita gya arehe. Ke vilongi sa mso kea muni kei atika gya angbatu agen ulongi sa. Nana koka titi ya amige mana askola atungi ya ulongi sa tamti. Viko mamso ma agi atu agita u alongi sa ngaka. Kula kanka akama agita wana viko amage amuni kei akatini gya angbatu agita gya a aye kiesa. Ohun mahutu atama watu wangulingu. So ito wa yin fandi outster Lucas ya nghe akha khaski dinisi yekia aparte di tembu awa hige ka ehe yi ngi ng ki gulika a muguti ni giga o kakati ni kham uwa rekti sun gita ng kaka ng muhanam u yi ngi imu nung gigi sulang kita si sika sigi kwa o Hector Peterson yang kya darti nyari aga kau ya angkama ng ya munu gigi sulam kwa gita tini kwa sangka gita nung kaka ng muku gika u kama museum agita wana kaski din siya gya u kama kwa mikin kumhe kitam ya ngayti ngaw ka ng kigigi kundisayi yigi sentini si tok tukiga kwa num u slack offer Set mazibuko. Yang tini takang. Tini yang undun lagi. Yang kia cikwa e. He. Kek hanga. Tutuga kika. Muku kika. Ka uwa. Kamegi. Mikila. Kemana. Kewa. Kangu kusin cam. Tuin guli taka. Ngu susunya. Ngam. Eki kang watu. Kam. Eki. Mrektisun. Yang tini kia. Yang kik. Hanga. Tui tui ka kika ng. Kwe he. Polisa mo kuki ka ku tkai ka tkai. Hale ke. Khasi. Ki khamani giga kutu probier guli. Dibi nga polisa. Mgita sang. Mazibu kwa ng. Kamono kwa kiki sula. Tamazi. Yang kia ka siki. Ait finki. Hanga hangi. Hanga. Tui tui kia ng. Ya kia guka. Am nga kandeya. Yaw nga kandeya. Chwa ngangke. 18 mande. Chunga gita wi nga kandia kwe la terstini kiki kwa waki kandia nwa Robin Island kia wakula we wa siwa yari ke politika gisin kawila gi gisin la si mungin am mazibuko yang ya ku gita tokta ku ki gi kama kwe mazitaka mtuwa gika kula kwa sa u kaski dini sa kom ki ya igia u kama kama ki kumi kama muku gika kwe chunama ka dita kom kisi kisi ki ngwatu mku kika kwe mwabi u hngu shushua aga ke kala aga pramike kume heke dewi tini gichu a kantawa u mku kika ngu kama chimbe kagi u akali vilongi sa gani kuna hng achichi kato mku kika kuha chitwa kao ngengesi siku ngu chiki igi atu chiki igi anu idaka ngmazi achichi ngwa chitwa jo khalati mjushin gigi wangulun aku pering noi gengia khaleke rikhtia ngia a ukham vilungi san awa waka ngawsika ng he komegen kumeng eka mamuku gigi kuchunam u gia ukham ukwa chimusi ng magita gumit anwa mko program gita ng kita asa fita tadura si dirasa kwe program akilutu amki wulang msinga ngki ya chung ng Eka

Ya misa musu nga nghe kutom ki chibushin ki chwa ngi jam gya sakwa ya tena kongha om tige ya wa mtomi kumi kai kam chun nama ya musu kim gi igi igulin a chulo ya ka apring wa gin gya kumi gin kumi kai kali ngi chima gigi wa kali yivi longa sa gini kuna Anjika ngem gyasin kwa ki adi 16 de jun mu anam 5 tak yare na ngau kangi ki chawa kama kya nintin sezin simite ki tuitu yangi tisin kumikin kumhe hechi ki aparte ti ay pulisa hun kakita kha nga omte ki kawa khaski dinisi ya kha nga ya kumikin kumhe kami tuwa ki kwa kwe ki Amaque getting gabber quay. He get him go giggle gulita. Chisinga e, he gat ama ka ukama irrected to chulo, he gay vilungisa. Kawaching no gay, Tomakin humia, said African, a wing, a twakiga chuang, van kawa has kidinisi. Ya ehe, ye gay ke o. Twang yuke, e conqua city tinny gitaki gulita. Kalakika Tomakin humi, galaka, mchu a. Nam ukong a fifth hang wa tomikin kumin ay no gangi gita wa suwitu ang tini gita sung u kakrisi ke hitini kaka ang pringom tini gengu ka muku giga kutin agang kawisi sa kanga om tigi sung hi wa kwem wilungi sa kwe tini ngung nga generasi gising ya tini gichu achi kagita kwa mo tegi ke mkomikin kumin a yata muku giga kuchu nama ang ha tegi ka todawa Kam ngau, mtini kita senda kawa ngwa tuwinda sisi tuwinda ngawam, tini awa tiema ya ngwa muku giga tuwi, katini giga guluka chiki hima ngwa tu. Waka kukuma siga mgi ngwa sa awala sing nchimu sing ng, mgi ta agul ngwa mprogram ki dang mwa gira sa fita, ta duira chik gira sa kwe program, tina kaluto mki wulang msnga ngki ya chong.

freedom ay moso nga igea ginga ke wole wala komti ke tini tawa 40 minute kom tini chu agum ngom ko program ka khisi kam tini ngin ko ikon ngakwe wa anje kam gishin kom chu agum ngwa qaqam ngwa wa mqumi ngin kum ngi kam chunam wa ka khisi mukuge ka kwiqoli ngom ko khuma ke kon ke radio xfm mtini a twisa mukuge ka sa wala msinga nge chong ngashika ngu tini ngwata unji khwanwe tini ngwa akon ngwa amgege kome ke ngumeng aita mamu kuge ga chun na mwa kala kamkang ki platform 10 kule ti maka gita chu ang o kamo kwa male abunga kim tin jiwan kule gom kuku maki kongke o north and silver nga chik bagi nyeha mugu chik bagi ga saka kisi katena kalutom ki ulasin ki ito ngung

Dokter wa muso nqa ngsiya ke ncamke muli wala qomtike ya ufeqa wa ina ntwana khamani teke konke radio xka fm chibuing mula kita qomtike wala ke qhamke qwa mqo program ya gya qomke journal a program journal a program a chonte amhang watumuku giga kwe samthwa xe a wa anjikamge sinqwa ke skola megani mtini chu agumi anwa mjun a examen even khwe kam gesin qwam gete ke gya naviki aya ganga fitika ngwa fridag atiki ba akam hem gyanam metini gyanam mkomiki min ai kamuku ge ku chuna ma mcoka xulu chimaka ge u akhali movie lungi sagani khuna ngengai ke domakam khapring ngam geng ka wisisi muku ge ku tin adang kanjika magya sing ka krisim hang batuam chimusin echwan chibage claim movie lungi sagani kuna june examen ya mukugeka uka balance geka ginwa ke school of kwama a examen achwan ke kagisinga atini gya uha hadirenda lang navega kya kagita qomte ke game again hey manela msuchi chidi kwama gita ngum awuzila ngaba kawase se mukugeka oka forbeter o a academic forder ngide sing kabatski gi thoda ku khama ku usiu mugu gi ka ngai avilungi san aka kaski dilang avilungi san aka wolas wola le magi ta kwa asin ka tema anu da ha gi chukuna wola le magi ta kwa sin chimaka wa khali avilungi san gani kuna ka timba te wola le magi ta kwa sin chimba le maka ukwa khali asosale le vagani kuna mugu gi ka o ka balance ke ka gya tisin avilungi sam chimbagi kwa san heke kagisin ki agia u. Ondaw, ke wala moku giga toto kagiga uzila. Watiki gikwa kukanga. At askola man a person laka vilungi sa skills isin. Ta ke mungangama angungu a energy level sing. Tatini gita ota a tuturu ta a focus ya askola. Vikuwa magani kuna. Fara alaka titiki june examen. Mgita ngay, teke june examen gira tura kwe. Kama ku usi uchimba katini gi u akali appendix aga chu nga. Kani kuna mgira ngai teki ki examen ya appendix kwa uha. Kaisi gi u da kwa kundra akwe ki tau a chu tuasi. Muku giga sing yela yara ema ama gita truta ki giti o. Askole vilungi sadi ku agi ki ungebe ngebeam. Kalau nga kita o mistake kita mazi sigira sinta awati kwa e kege ke probir aki gete ge dun muite kia a jun examen a chwa ngunda mazi timba ng he sigira sin ke jun examen kwa a kwa ngu wale lang e he u asin nga ba rek dir a tau kwa ng a vilungi sa kia chwa ngunke gawa he ka kre tau ta fasi examen kwa si chidi ge asin a tretene ke gege dun swak kula kang aha medal tipendi muku giga kwa isin u tuwa ka ngubuat eh tetela kan tini kita kwa utam tamu ku ge ko ki chusing le uke jun examen ngapani ngaba at least dun amuitem lungisang aya muku ge ga wana pendi singa wajela sing ki akik nga a ki kwartelan ke chwang hetene kan wa kwasa a ki khong a mufasi wa tike ge thora ku kama kwasi uke ka a xa skola ma amuku ge ga he a tse wa kakukumasi kam kongmas a wala sing chimusim gira ngawa program ki gang mwa gira safita te dura chi gira sa program tini gi akalu tom ki wala msinga nki ya chwang

Cham he exka FMK tuwe chamu ho he cham he otahone tuwe iri borishi utiu kumka kwen bori tuwe iri kwe tiye ti tresel katembum reserve banga aki tuwe randi he ngomati he karavatim no ana aki ngi suwetu ki ate hi ngasi. Ni rentin sesen siyaman takay ka tesan ay siyong nga kakui ansi ki. Ana yate a karata no tuweran di hengi he Hector Peterson mo jim suwetu kwe ki a kaita a anwita si kutiko si te ngahui taikam nung aki nukama te 5 taka kuri jiki iye te askis ni angye te 5 taka kuri siki se 5 taka kuri na wata anate ahen president de Masarao Ramaphosa ama a siye kutaku si ngakorota nung aki tsewu kuhe ngye u e namushi o tu FNBA stadium si ki ate taki nasreke o akwe ste angkaita dia a ngate khana aki o siye a n siye askis dia a angkati dia a o a n siye si dia am mundu emisini intuli mana kumiye tem si kai he ngehe parlamen desiki iye de aki khanam kya ka te anja sinu wo tau kwe te te parte ya an ka te si ni au au ku ji an kara tse wo te genophobia ku ji mu mu shobo ku ji ni mu shiki di a shiki o Glenis Breitenberg nga te si shwe asana te kwana no ni au au kuhe kehe ki anja sinu tim nu tu activation group na ana khere o tsam 30 juni tshwenye ti omba para kwena ana ka ng kwena kwa tam parte ya ka te khana anja sinu a nca he nyam kara aki ko ka te no parlament is kina mo ko program ngin committee na ngi ko en ko mu ngo mati kwe e wo Britain ba ka ti kha aki committee na ngi ko en ko mu ngo mati kwe e wo Britain ba ka ti kha aki is parlament is ki

0: aga ka suwi sana go tako si yekwa ten, na kan te honar ten, tuwe ni khan taka di kwe an iye ten, go tko tam. Bori shikhri we, bora he, bafana bafana, kan te, ngin e ka suwe Atlanta, ka Amerika, shio ka, nga o si Georgia shio ka, Nung akwa si ku donor dah eng kamati si o si muzak karate ti wokuri ti wokuri he em cehi se dan si wokuri sham no spanisha ko kaha anki cucu kasan wokuri wokuri sham en siki iye ti felure nahin bafana bafana mek cukui ki felure nahin tahana cehi e said korea siki felure nahin sit afrika Czechis siu tanta wokuri he em wina ta tinge si tam wo ko ta ko khabana kha kai ja a wokuri shano bafana bafana aki nge tin khrup wokuri ki mu ja khala tin wokuri na tin wokuri si ki kyan kara wokuri na tin we bori tu ta han us u koma na tama si be am xka fmo ta hanu test khabana koma gwem
1: Siapa menitik kawa dari ke XKFM yang he ahanam keng hum wami Fresto Magombo. Presiden Saru Ramaphosa koi sing hum ying he nihentin sisin sista skis sisin siminta ha tutui gege gia agetan ngaya taki kiwa koi sing hum ying he ke kula kwa kwe he kuge gulita kokwe kahe waiki gam. Ta kai kam ka ngko fai ta kai kam ke kai he suwito ti ti ang ke konisa ke kaising hm koi ge ga gul kam koi ka khung ga kyom su no koi ke vi long sa gung hu hana ta Ramaphosa kang koi ga ngau ya ge ge hana ke ngulin ka kaising hm kam hun na ma ke FNB ya kambu gani khuna ke Yunus Berhim ya tene ge ge da ko kum khong go a ke yi ke kwa khwe ke ge kulai yi Eke wa kwaishin hm ke konga ka ke ka hm hei tua ike hana moku kulika kokoe ka hewa ka jala hm ke sit Afrika. Ta honor ti dia a kwek om hm ka ikam ka hm kwaishin hm kam ka hm nama ke olive ya conferensi centrum ke derban kuna ike gawtra wakalang em. Partai kita uzalah cam yang kau sih kita ya kue ide ya ngai kulo sih ke municipal hanggula ke acik deh ke November yang lain dia angai kau sih acak aw stabilo jangka se angin taki iku sama sama kau dek kau sih ke ikulo sih acik deh atisa maku oh municipality kue cincin sama kue ta kawisi sik ASG atin kagan ke fisa gida khada ke sista persende ke kochin mi kutni ko kale ke khalin e e kawwa 18 ati chige firin der ta kha kawisi ge akham sung yi khaisi to tu muku o hun ai kulusum changan se geta ati satu kochin hm liplin ngaba yi ongal e ke hangula hm tisa chinji ke sit africa gam ka hm kawahiyi agliya hangulang iga kalam. Tangulang ngayong kagkwa ang urekrisin ay federasi gita vizilang hiya taki kagi ahiwa ibolang kaga ke kamgusi ke Demokratis Republik Kongo tani kawasigi at kamsang uka kagitu sa maku kaung kwa ehe sige kong ta urekrisi ay mandalang ngaw Bruno Mekon gita vizilang hiya taki Kaya ang kawasigi at kamsung u ke kaw ya chonung katani kwa tigang ya ang daki kaya ang kawasigi at kamsung u ke ka katawaniw kan esit geta guli kamakwe ka amuku sung kakwe tali kamakwe ta cho sentren hmm inawake ganingin ko ang hibunga sing ahana kwasa tani tukta kwe kwan kamakwe ke yi giga guli kamakwe ka kaya amuku sung to ka katawaniw kan em Kongo mandalak na akam ki kang hiya ta ki Ebola ya kai ki kani ka ta ji thwa ki a honor tin a khas ki wana ko e hi honor tin twinin ta kha sikin hi ki kaum

unkina me kungye ukena hence has it avra ngaka iko nge ukena akungye kamskan de ukere ana klam here ta na kwana dom ye tamasota hina am ta kwa kamskin ngaka iko handa ko moinko ha set african ta katro ko harda kamziki ako ju kwana ziki nge ukede kunya ka ane ja ma khamgwem khama yuni ya wa ange ukena ngaka iko kamhen ngumgwem ya kone nge ukena na dike tlama kuta ha kamkhe nga ya kwa nge ukotwe into teteko takunaka te ugusa na tekhana domi sotaina ai tede kwaratini ama ki

107 nqohe tagono niega FM tsama kwesikate mona teki efire tsama go town niega NVR tag minute jingi go ano 12 ga minute teki e ya go 5 ire she go town ka tisa no 5 ire ke tema go town ku tswa go tla kwe ti duete tsana o hiwa ka tsa one sha ke ntsam je teki khagwe te tuwa go town tla ku he xae kuchwakwe kungakwete usureso anisoka kwana ixwana eksamene xarate xamjika tidiwete te ena acwichwe kave ncidawe ena cuya kungweta de kwana ncidawe temuwate xanicewunisa subudawe ncidawe subukhwa icanguka de camjika subukhwa ikaqorhohe anja cucamjika xwana xae kwagxobete nde eksamene yarhono ende ukeritsi agana ka o qoreta ncidawe te kungwe ta tsamjika te muwa ta cugo jidi subukhwa ita mano tshaga so osu o ka a tlhgaruta a sitana go a hetano a aro jidi korokoro sen jidi cucamjika eksamene a ta ha tsamjikane te mu xae kuwa ke e tsamjika go we subukaqo kwane te mu ke e tsamjika ti miyeqo a dawe nke a kunye ke tama tsha kungwa go a heno a tswa di a tsa a saise ya tswa rado soka ka gono tsa ya swe nwe dawe ti kunwa ta nwe go jiti ka e go tswarta nwe go jiti muwa ta nwe ta e kara ti tshuwa go ngeta nga ti ne ti e te tlo mota mitri na nta ti nde ka e kwa ta a e khone nta ti e tlwa ta tsa u kwe se tswe a hasa ka go be te u jita ma khawa go ha kwa na tsika nwe dawe jite kunwa kha hi ne nwe dawe jiti ke tsa mjika mita ti tswa ga khwe ko dawe ada nqokwa ita mano tenguku ncidawe xa sentacide kwana ncidawe sike a aromati korokoro senati ndeti xa sinatehwa sikwako re tamano tshamike a arwe ku korokoro sene ei tikusa tie tsetse tenkhwena ndi xahete u ecaus otweni ke to utshaka wesenrati Reinhard Kulabeka punda xweteto nde ha tshwante ana go a ixa ko go jiqitsi be tsanjitama ata ke ga Jay Cross Kala.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ken siwa ken nyaha
2: inwa ngai enwa ngule kanda te khain thame te khain te khain te khain te kakakula tekakakula kakhokuyanqula incwi tekakhokuyanqula incwi yakhanqathi kawo ta yandake khumchude khumchude ngwashingathiwa qe kathiwa qe kathiwa qe kanjani qe kathiwa qe kanjani qe kathiwa qe tenqanda makule makule ngexama wethu acenga umuntu ngungumkade ecekhunkuntwa ngenxabuka ngcinqada ke ngemiyathu wenxa ngokuya takhanda deqenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe nge ka kunda gqimi gqimi xhamata kade yawe take yathe kancinqe kagamaqhoqha mumu manxekwa amagiyanxeka nxe cwadeda kangasinde mincancinqe joe

timata akhanela angxala nje kona nqinthong xa ke tenkulu tayiqi hambe andoda sandoda ngaqonda nje ke ngoba he kula ke khem qokisen hamba la yagiya nqule ka m ti umqorne inqaya kwa m iqoqa kwa ngkhonqi ta mata cha khoya ta kanqulu cha kwa chuta ukwanqana ukwaxima kwa sandwa sanqa into ta gurudududududusha uya ku oqa kwa ta xa maka uta xhamse da kwa ngukujila kwa ngoku waka waphamba unquleta kwa ntjila ta nga ngika ngike mtuna ti xhokula kwa libeta uqhamata yamthu khonda ncincantwa ya ake qhoxa mancincata ukoke ndiwita kuke qhum ndamtsakwe tshunko ixoang uwona sawuxhamta aa kajoka joka joka joka ndahe kulakhe ke tshice xhama kona kajoka kakha kajoka ndake athi qhwaya ncincakhe ke atsho ngancima cwa ndake aya ncincanto mthu ai kajo kajo sandwata yakhisandwata o nqaukhawuloloka nqaukhawuloloka nqaukhawuloloka incambara a ndake ya awuqonje uta ke akanqemkhokha uwa gquma kanda tubakala tshu akundo ase ekhweta tro ya qhiya na ke mkombo tro ya qhiya mtsisi wisi nqeme tsisi le tshotswa se tukho ka ta mtsi tukho ka ta tlego na mkhano ge amma ana me ne sa dra tsike me khame mulika na ne akiya ka iko a iko tsho iko kumnanda kuna kuna ka mkongi ya ma tsho ge ya kugqeka ukuntwintshintshi ndugqeka umntu kugiya hambe kasho ndoda xa besimxathi kumqando angasho xata xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
ngqongqane bazigcina wona ngqongqane kodwa ke mtshana ungenci ah kunaqhathe ngayaxaya ke mkanqi ofuncuma nje kwanqinga ba ah takang cha unga akhonse kodwa tamona kuqoda asadane ah ngayasa dai i mndaqonqwa asade ijoyda qonqwa iqhwe iqonqwa dai ngingasinda ngitamkwa ngqhota ngqhota bake xaqwa qhota nquleke gqon gqon gqon gqon gqon ka akusoka tat akugwa chitantan atantan mun mun atantan mun heyo naga mangesikona ngcinqambe indwa tanxe yaqonde ichwa kwa kwaqhwa takaqhwa ejuinda kuyashanga yaqha akagcona thinqida akaxe makhwaza angaqhwa amthuma misa misa axanxe angimaqhuta xiqhimuke matumthi ambe khamkuqhota lololololo twato akuya kanemqase umgaba mtwana umncane kana ningqwa nje mkingqwa hambi qamata yaqhla kula ngqwa kana ka yebo nake tasipondwa hambi kule kanqula itodwa todwa jona yingqana niqhala ngaka ngiqhala ngiqhe qhala sindwa ta qentam ah kanxe yangwa qwa nqode ke ngqwa tace qwa aw ta ke ngqhum te cuculu kage mqotale mqo mqoko kumqo mqose nje kokugula qwa nqona 2 la nqona 2 ke tiya i atsheka nayo na shingona kakhonda pataka qi qhewa kumncando
xa iyawari qhonxa inaxa qhonxa inaxa yenentlamka kwamqhubanqwa apho ngoqhama hewuna ke ncendile ngejamwaza inxakhwanqasa ndanqunqule ngeqenqe ngeqhala ngexoda kalala qhala ngexoda bubhu qhala ke inxakhwanqa tasada sinda singasinda sikwanqeba idla ke inxakhwanqa tasinda asinda kaixoxhama kwenxakhwanqa gululu tyawu taqenqe tyawu a taqhosaza ta incana ndanqeqo xaxhawu ngoke inxakhwanqa hewuna ke yake qhawana choka ta sonqona cho Sinkation to the kissing. Sikoke sikodata ngeni ngikwande kekatwa kakhuqonka tanqoka tsime ka wena kunde ngathe nqwa tsime ka ndeke khula ke khula qhetuna ke khula qhetuna osing sing ungasing thuthulu singase mjusinga phoku singi wisindwa henwa itsile ke khula qhetuna ta kadulo ta gqo gqo ke ti gqei ang ngo singinda iwa gungu tenda ing tangis anqunu sing ngukentam aku kuqum qumtama ka ixakwa kenqakwa ke tenge ngqakana ye ngongangwe kagabanga ngicabela ngetshoda ne anya ngetshoda ne a ngizidi ne ke khaba ke khada ne ngizidi ke khaba ke khada ne ngizidi ke khaba ke khada ne ke a kurima ta nonge usa phota no ga kha kwa sa u da tam ta twa tum ta no kha a ga ba ta no ga de ta wa ya ga tle da ta ngana tshuwa ta phumule ka nda o ke ka kula se ga na u ka ke ngule ka nda ta gelele khala ta khona de ga ga tuch i ku ku wa ta ge ke phuke nko Nige phuke kota khona ncikwe qhamza dadla kuthi into ke phuke kweta khona ncida dadla ikuthi into ke phuke kweta ncida dadla kuthi into ke phuke kwei Dig ugana ngi xakwata akholo ayiqinta ngi xakwa ayiqinta He wona ke ndendile nge jamwaza xakwa nge la nese kande wa tumi qoka nde ayi gese dase nge juke kha juke kha ba juke kha kwandu jita mkwa kuwa tifuti He wona ke ndi ya kangu kwa ninda chuta ninda chuta ninda chu ngwi kauta kwa ngwa sachata a thukwe i drita a ngwana he wandire nge tsamwaza a donga ke sikwa siko 5 ta tonga ne sikwa siko 6 ta gen atin kangu kwa aga khajira kangu ngama mangwe ngolomi tsing mi tsonga ka khasati ka komi hambe ngona ngantu asinda kune kunga thubi ayithuma thubi thubi khaba ngilanqinda cece ukhicwa xa ndumbe xa gafaki cindule thujo ke kodwa ngakwa asada ngiwa athubi thubi thubi thubi thubi da tawu khada ke ngiwa ngaba da asada akonqwa aceke quda asada ngonga chi yenquda ngidule ngkhum takakala kala kala mkala kala ngowe nkuna mkala kala da yathumunde takamba takando kanda mwaqhiya nonga hewuna ke tanga ya ndake phaka phaka kati ke phaka phaka phaka kati phaka phaka kati phaka phaka kati phaka phaka kati phaka phaka ta juwana nonda ke yawe ama kwaka na skillim chochi shunkao o ta juwa juke juta totuna ta ke a ta ngake gqugum ta ke gqaba te ngqondo ngoba ngakakha imindla niku kugqoxwa singe a xula xula xula kamane wata ka kacwa ngula ta kwa kacwa ngula he o kwa kacwa kunde o ka ngangke mkoke giya khona xa ngita khona ke kwa xa ti xwa tata ti o tata go ka ke kum tata ni xwa kum tata ka tso ka ta kwa ngkhuju
atrodinetando asin a atoy kala khaba anay moge chwaguna kula khaba tchaudi ke kula kun khaba tchaudi kula kun khaba mjun ke kula kun ta jun a khukusin nosum jusuba doka juke kato ma ka jila jila maganda ke wa ke a no wonder matwa ngeko ichamen taba ta tchi angwetene ke gawo yokuthi ke tchuchi Oke gaya cik ngung kuing dau gaya cik dau kum a an an ngaji tu gang kang mulai kan ngan tu tu tak hajar sin kuat tu tak hajar tu gang hisin kuat tu ngan hajar dapa tak hajar ngan tu tu tak cuat kena a tak iki a kaku tak ola kak tu kan lagi kang tu a cik mai iki ta cik mai duit itu a kala tren kang duit tu a kaku a kundo am tren de iki hisin kuat tu a kaku tini iki hisin kuat tu a kaku yalu firi iki hisin kuat tu a kaku tual firi Takia, takkan dapat kami juga. Ia kat ocean, air gatun kita tahu. Tote ini iri mana? Ika ke kui tungkat tua kat air, sing atu be iri. Tapi ini nak atu kat tua ni, cik anda kaki kala, mereka nak kaki kala. Tapi yang acing cik tua dan nanti kaki kuna dan ni, ini juga juga ke kagai. Maka kakak minula, minula bukan. Kau yoga ukur cikan yang cik tua ke sini dah ukur kat cik cikan tu kau neng cikan tu kau ngomong oh kau neng bukan ada kau ngomong sih ikan neng wakin mulut tu kau ikut ya kau dah kau anu kau ikut itu nak kau asing aku kaka kaka ikut kaka ke golong kaka kaka kau cik tua cii kau aku asing ada aku ada bangi cii mai ke tu kau tu kau nak cikan kau kau ngomong tu kau bikin better heu neng kau sendiri ngomong kat ngomong kat ah kalau kau kau dah Kan itu jung ke orang la, kan itu jung juga teruk. Takkan orang keluar keluar takkan. Muka kau takkan agak muka cemas. Aji kau dah, sabtu tu nak kau kata apa sih? Kau nak kau mian lah. Kau kira, kira kau dah kau kira. Tidak, si tu nak pasang kau kira. Di lantai jemur saya aku takkan si kau nak makai gigi akan si kau. Jika nak kau, kau kau sanduka. Ko sandokan to do sin amput etisikan no amagule dan ngutram ta gay magule dan ngutram ta khugule man ngutram ta a ngule man ngutram ta a khugule man ngutram msele ka sa a tria ko to do sin a kana ti troisin de benga baka ya ya gun kana ti troisin de benga baka gun kana ti troisin de benga baka gun de troisin de benga baka gun ya kama kando a kando Negunoka. Ta chigang Chiganaganga chinuka, quagga ten ten that I knew. Chigak unchinui. Hey, Wunak. The Kulas quite cooked here. Tikagi chu. The Kagigia. Mulika kicking a case I can do. Ikagi Gabagan. Wa Gabagim, Togimana against Janus.

Paulus Mapondo te tsema te tsa koma go imsome ke enkarasa ti doate Paulus Mapondo go gwana mghatese tateng dino go se kota kwa go tswa matea tlogoroma gwa teng go teteng go tao ga ba ga bana ga a eta jan xoxwa cecere go tsantse o sa kente mara ncema love song tatinga de ncema te komane kwa gate anka tesi nqagle tsengma te Jeke kuwa nga, yawe nga khali tsengma te, yawe asa, mokwala lali te, jeke kuwa nga, hey, am chan ma ti doa te love song wa di biti ye kuwa kwa karate ya Paulus Mapondo, ama kama kongwa gubo nako ta huwati, am chan ma nga kwa na eka achamori tin chak tse u shase ko ta wa ngana kwa tan, tuon ka wa chakitino, chak tse gwa se nako ta wa eka khanyama gu kwa karate ya. De kwa ko ta ko hamwe omtama ka Paulus Mapondo ya kano chako mkanta, ka taminu de hakinu kiare ka hono, Ha, kananga, jeke kuwa nga. Kame ngece eska temono yalfwe kama kotao 37, baina 38 minute kwa jengye karakwa ha? No, se teki 22 minute ji berisena kwa ha yangweku te utuwa nga kotao darana kae kakwe. Kye mkwi kama ate ngece June 16. Ngece kate nga kate. 5 di kuri a 1967 ta ke kwara go yo tenga kara go ita nna go he sana hi a 5 taga kuri nga kwa nka tsan o yo rokeri tsan tseo sa di gana nne tsikam se ka tienta yele ngo jike na mo tenge u khwen a tsetsere go ta kho nge u khwen ngo mo wa go ta o khandi dom a ka gore go ganta maga kui here here a go wa go ta ko na go nge u khwen ngo ka ja kung a ka ja kung kwa He to take care of the wings to ham hammock head, dedicated Missy June 16. Teu Sureki, Domborongajitin, Rekarangis, Atinua, Teu Sureki, Cloak, Ekat, and Quanaika. Angioquena, Sure, Tekanahi. Angioquena, Anahi, Sure, Chakan, Teno, Kudamji, Kufakaji, Changam, Koji, Chagui, Tati, Mara Angionki, Ku, Kuiko, Anka, and see. Ana motu guye kota eja kun kota dam heng nghe. Tamburui dam tu tu kai heng an kin ana sitla mahina tamburui dam kha khana jao ka gote khana ama khana di eye dam ati. Ta khunu cha chung katama kung ko jawa kun si jao san tu dam di cha klasen ta ti nomburu dam tu waha kui te na ta inya kota khana doa gore kareta. An geu na ata klama hi kwanai ka anatana hisi a. Hintu nga kwe tete kaya kotako kwa mkwa kwa mwwe na ta hino te usure heche kara chinja sina kukaija kumangu. Hintu te gyao te usure siki. Nge ukwana nkiti insure he kumangu kwa kwa hina tuna kaihara hina jawa te tuna gwana mkha tuna gwana mgyawa tena tinku tuna kuu kasa nkwa jikitinku tuna kuu pisi jopo kwa jikitinku. En temo te te ukwana gwana mkha tuna sure je kumangu. Mara te ante ngu sure ki engelsi ya hambe. Mute sure ki veskende tse mga kwa kwe hambe. Makwana ka natate hino te uki te usure he engel si kai gwe. Natate hino te usure ki kwa veskende jite gwe. Tako tu faka ji akun kwa na tu sure joka hinya kwa kiri faka ji by forbiat lanbou ji, biologi ji, a vietenska po honi koji. Natate hino te usure ski ya gure kare. So nga hoji an nga nkwa na ai kwa hi nga nsure kwa na nako an sa kiara hi an tsa muhu amanda ko tao kunkara hi an nga mkhom departement fan opfudang kwa niki nako kana an sa kiara hi kwa ndew kwa na he te kia te kwa ikara sure si kai jakun o nya te kwa em nga jiki kana an hi ki kana ki an tsa usa ti yenge u kwa na o hi no anga kai ki nga kai kom am Hector Peterson am tama anga kai kom te koma kota tima ange u kwen o ina nga kai ki ham tama o ino ham khauta ya bana in kwen guya he a tsou sa tsese ka tsou kara te ho kai ko fota te mo te kwa ka ja kun kwa hintu te kwa sen ise te usure sive tama ha platform ten ki te ana kota ko tim platform ten kwa kwa dinga te ana ko tia koroma hambe Nta timi ya go koroma hambeta. Koroma hambeta timi ka go kwa na he. Te an kwa rama chak a inga omwa kehu.
bere maqanja umotsa qhego ke hetswara moso maqanja umotsa qhego hambe ya donate mkhomano a go di peperetem am amqam cuma before built on tswa khamta maqhego am mqam chondeta go tetse xuma xare go ta tswara maqhawo ngadim o tsangete no ncedi ite mode kwaga tsa khasonde kwim aqanqe usa quita ding qhego ita ding ka go tswara go di qhego ita ding mara te o insena qobe so akite tlo ka te ka hem violation tana me go te o anja rege aki violate ite si te tsem kha o be anja ayo di khoma nwe wiki te tsana go ding ke nga kwana ka ate wo ta set africa si umoteto si dara na kwa hin din si jete o qobe no anje te mo re kwana ana a 1967 tanqwa ko nwe minte si cha klase no cha klase na ka etse si ka go akwanja ka eka mara nxe klase mo sobote klase na tena ta yang ko ta te ka ya ka etse si ka go re ka ta an tsona nwa ko tsae ka ko mo we se a a he to te tana ko ta te ko mo be na ta te hino tshinja sena nxe klase nski te ho go re ka rena ta hieno ana te moda handi domye ka tungo hene ngunga te ki kwa rase na hota te ngunga klasi na te aklasi ni kemiso wohe ti doa te kwa na ngunga yeji ka cha yaano cha faka yaano koroku ka ngaki cha kashkide na siye kweno cha huunu cha chukwe gwi a chukwe cha kweno cha huunu kashkide na siye gwi ta te usure ki ngunga hinsi na ta kwe ta ya ha na kwa nasi ki ti doa te ngi ukwena ono nge veskende teke kere na gyarako, ono engal senge teke korona kere na gyarako ono, natanya kutaw kamu joka teke uenkwa, kwa naka teke eska jawka te damsi, mburu dam takti te damhe, an kwe usa kwa kamu waka cha kwa rahwatan, mburu dam ako mtama chase ta kwae kuwe mburu dam ka, chase ta kwae ku, dobe damsi ka chase ta nyama kutaw kwae kwa ten kwae ku, so temote, akoli kuli kujitin kwa naiki, tenyama ko ta ngeta mo platform ten kwem ha tenyama ko moku tenyama ko moku be tswenji tekinwe ku diqiya go hinji kwa tenyama ko moku platform ten kwe kwa nata te hino platform ten ki teki chinja senyo an tswana regre na ko chinja he kwa nata te chinja ko platform ten ka eje ko nga kwa na ka ncince ka nga ka eteno te koma ta tsu ane tsu jate ko ta thoro na ko go na te ko te tsiye ko ta te wo kuri nata tsu ane tsu jate koma te no ncina anet ik am singwe go shu e si u hete go nge u khwen a ana hisa na go je kha ko nge u khwen a tetere go tate a karata si ina ke ja tsena tsu na go ke ja ke ya ja South Africa e ke go ta go ntswa ta he to take care se na nngwe go ta te mo nge go ju tsik am je na go te best dear ta nya go nte nya o ke nge te u tsik am ji platform 10 ke ding si ke te klamate ke nge June 16 ha am nkhwe tehnya go ofu nne August 9 he nkhwe je tehnya go ta ata nkhwe je tehnya mako nti dode ti ke hetsa mkurika kurikwata ti ke hetsa mankara go ta te go rado e ke si tsik am je ka ite mu na o go tsik am khaji an tso tse ka te go ju tsik am jinde go re kare te tse ka ranna mo go krimisa te tse ka ranna mo go nive yare mara tsungwe kwa tsho ko ko nwe ko kwa te tse ka rana mo go be a kwa tsi ka mje se go ta te e go he no te nya mo ta tsi ka msi tswana mo a ngwe kwa yana a ngwe kwa o tshoje a te te nte tsi ka mhara te na mo na go te a ka si ya nne si ka nne si gongi e te te go a gwe nne si ka nne go je te ku ye gwe a go je te ku ye di khuri na go no bere mte nne kwa je te nya ta je te nte qhagwe nga no te mo re kwa no te ki nwa ono chinja sina te tlama go ange before building nne june nge khwata june 16 nge khwa nne kuri kho siwe ta khono nne kuri kho siu june 16 ha am nne te di khatse ya mako ta avasi rumende moka bori a cha usa nwa ki bori a cha tra ka sa tie fie kona tsa ki kuranda kona tsa ki ana avasi ho go ta te amor tin june 16 ya no me se o ka platform den ge o kona tsara te ha na nne kho ji ka sa rumende makya te ndo kona platform ten ki tsinja sena khana mo te ve mara khana South Africa de o tsa ki tsana go ta tinta before build at me ka te no anta kho je tsak e ja go ye go ta te mo kona ka a ho e kuwa te si anja chinja sen angi ukwena kiara hintana. Ndi u chinja sen te guyekwe, te kare kutoro na wakure kloke. Hambe chinja sen te guyekwe, bora adi ya wakure ke. Hambe chinja sen te guyekwe, iku awa ngreku, iku awa kheri kheri, no kheri na kwa ham. No ma o,
kuyikho xa ukaya kutshintsha sena ngiye ukhona ngxerhwe etshintsha ngiye ukho teta mi kaya kurhota xerho njengoteye makotao kueja mota tite ufakanzi cecwaje angqekhwa agxakho xetita magxakho nje mika sede setana kotete nencerhwe se-one onati urumente maseyenceda ngenxa nto setamaseayirharakhwating wotientinta so awuni rhoje atemo ancaje tenqanakotak eja tekunxa noteki canceusa tinqade onocwicwicwita rhoje ngebisena ngokwanaeka tekomate state africa siu muteto bukaeke ankade ka anje cancenwiki xanakodino tecwika hambe cum acuma ngyerho khoma atate mutetu e ngon siwe ankara kotao ke eja kuant. Akwana eka, hentu te jara ki hekam ehe te ngakara kotao nge ukwena he namo te teiti oksa ki gwana mhate haa kwa kurina tabe toti ngam ngwe masi derta ki kreiti no teki kuriego nge ukwena ungwe. Nge ukwena ungwe reta ke hati imara ngehe tau hasi uwe. Hentu te kato tako jide hate uwa matu te kekere kokomu.